Akashvani jur chanpur FM me kahar jale khat point le panong ki puang a hi ama sain nga hitu te jing pha tu ni zon ni sagi kum sang ni le som ni le kuk pathian ni jing sang da go gin to ki torin tu jing adi nga hun se hon a hita ole tu jing in ipai ding tan tang pi puana le ni taklam ki sating tan puana ini ding tu jing sang da go le min nga hong gin jang in delhi a ki pana hong ki kha khe ding sapa wa tu thang ai kya ga hi ding dagug le minit so min western music tumlam gam te la hill songs te ki patin phatna la ai ngai dingu dagug le minit som ni in lungsim le taksadam na thupi pansana psychological counseling chi thupi chingboi na ke ni ngai dingwa dagug le ki min dialect program by the programming ai pan dingwa wai huna khamlian sang nau lak le lom te ki pan pathian phatna la ai ngai ding dagug le minit som nga in mar program huna psychot EFCI thalai pol tia ki pan phan nalai ngai dingwa dagse ge le minute so min tha do program huna esther sit lo le lom tia ki pan phan nalai ngai ding dagse ge le ki min imphala ki pan mei ti pawa thu thak la khom ngai dingwa dagse ge le minute som li in pathian phan nala ngai dingwa dagse ge le minute som nga in nau pangte school na pangte huanga SSPP Residential School now pangte to ki thwa khom na nga ina ini dingwa dagya tin deria ki panong ke kha khe ding vai pawa tu thang samachar prabat news in english le notice news te ban ban ini ngai dingwa dagya le minute som li in tangam ging kilom gangte phanna la biklin le alom te ki panin ingai khe dingwa dagya le minute som ngale ngai in tumlam gamte la stephen curtis aki patin phanna la ingai dingu dakwa le minute som in vailim chin la prathana lim chin agipatin la te ingai khidingwa dakwa le minute som ni in mei te lim chin la basanta ge nonglai lam dai chi la ingai heding dakwa le minute som thumin mumbai agipanang ki kha heding vivid bharti ngai kya ga heding au chin tu jing sang dak som in un se khatna kha ka heding FM megahertz zale khat point yang ki pongkhia akashvani turchanpur apadahi nitalam dak thumin hunse ni na ngai khedingwa hoi huna vivid bharti mumbai ki panong ki kha khedinga ikia ka hidinga dagli re minute som ngalenga in dak dak nga in tangam king kilomte gangte phanala lamtin son gangte lomte ki patini ngai khedingwa danga le minute som lenga in zo pathian phanala roslin kimbuang le lomte ki paringai non dingu da nga le kimin pai program huna esther chingai moi le lomte ki pan phanala ingai dingwa margaret moi te le lomte ki patin leng phanala ingai ding da gukin mar program huna lalniver le lomte ki pan phanala ingai dingu da guk le kimin tha do program a eca center core te ki patin phanala ingai dingwa dak sagi in tumlam kamte la stephen curtis se ekipan phanlai ngai non dingwa dakse ge le minute som linga in twal sung mi la siam ten sapla sakui ngai ding

dakse gele kemin in fala ki pana lak son be ne pa wa tutang in ai ding wa dakse gele minit som le lenga in to lai te huanga role of youth society a khang thak te pan lak dan chi thupi pan sana hs hat zo in again in ai ding dak sage le minit som nga lenga in local talent hun twal sung mila siam mizo van ramoi le lom te pan pan la nga i dingwa da ge le minit som in senior citizen upate wanga thian za kho thiao za kho phang zo irs retired ta to holim na nga ina i nei dinga da ge le minit som ni in amanda ling nei thinga ki patin twal sung mila siam apan sa apply nga i dingwa da ge le kimin women and child program huna e baite pawin ngai khia ka hidinga da gere min som ri lenga in hindi news english news ten som dinga da kwale kimin vivid party ngai khia ka hidinga huchin nit ta khun se dak so in kha ka hiding akashwani chor chan portun jin sing sang da google minit nga hongin to ki tonin telia ki pata hongkela son ding sapa wa thu thang ina ngai hidingu

0: Oleh tuan apa anak, psychological counseling situ pi pansanah jeng boy na gening ngiding.
1: Mihingte lamdang takina hon bola, mihing kuak ngai tuan na sa nga lamdang zo aom ke akitihial hi. Mihing pian kena thilian pi pi ni aoma, waitu taksa le lungsim ngai tuan na hi. Itaksa pen nat natuam tuamin hon buakin si na to dong ahon tun the ma bangin ilung sim ngai to ana teleng damlo thein si na tan pha hon tun the ve ve hi hoi zyakin mi hingte hi chibanga lung sim le ngai to ana a ahong boy changun ule naw ki it to ana ki ho the na bang nu le pa kala ki it na le kilainat na te bang hong bein thil ting ting asilama su tin lung le na to kho khong tung in zi le ta te hin na le mani hin na ma ma leng i chou no lo in mani ki that in man that na to kho in sunga hong tung se khi newspaper hong isim chiang in hi chi bang thil mulkim hoi pi pi hovel pum pi huap in mu ding tam ma ma ta hi ei laka leng pipute hun lai peka kipan tu hun tan pha in lungsim boy na zia ka si na man na tan pha natuak mi tampi ma ma om ta hi hai hun taka pan pi na na psychological counseling kichi apoi mo ma ma hi hoi zakin psychological counseling kichi tu hi chi banga lungsim ngai to na a pum boy a lungsim ngai na bang punon lo thil ting ting a lung lel na kha in pum tua ma mang thang mai ding te pan pi na na a hi hi hi chibanga lung sim ngai to na boy te pan pi na ding in mun ong thol kwa ma to boy ding lau huai het lo na mun a tut pi a alung sim wa angai to na le a hak san na ting tingu a phol hiak the vik na ding wa zene tak le chim ta khet lo a holim pi ding a hi counseling lo ching taka sep khiat a hi theina dingin hun sot pi ma ma leng anga hi khat ve ni ve a zo mai the leng a hi ke ya apoi mo tan tana sep zui anga hi counseling ki chi tu thuil na le gen op tuam tuam te gen hyang na mai a hi ke ya ama u dan le ngai to dan tel lo pi a thu zo te te ding chi na leng a hi ke hi psychological counseling in a tu pi pe na hi le mi lung sim boy te lampi dik le tanga pi ki ding lamet na thak pyak le hun hak sa te hang san taka phungam ding a han thon ding chi ti a hi hi psychological counseling tung to na phat tuam na inga athe ai

thiên nim sa ngai zo ta phan na la ngai na isun zom non di ka lai lung sung chi khamien sang nau la pya lom te ki pati

program lo ngai thla tu hai kum apology sim kanoma voi tu ka sai kot efc thalai pol ti hi computer tengan fuk no len rpc sinot khoi ran to kin impact na la ai ngai thla tale mani e la panina dingin thawai tiu ti la ngai jomai

0: Akashvani Rechanpur, Dasa Gede Minit Somga, Ginto Kitonin, Voices from Kempa School Naupangte Huanga, SSPP Residential School Naupangte To, Holim Na Episode 2 Ngai Hyak Na Ineding, Holim Lewai Hotu, Chin Biak Sa Ngai. Kanpur, Ahong Kipuan Kiel Na FM, Zalakat Poinli, Mekahat Sapan, Voices from Kempas, Hunse, Ahi, ngai hitu te teng teng na bekun chi bai tunina Samson Paul P SSPP residential school now pangte to hunzat khom na maban episode 2 ngai khom non chi ani
1: starting to kesai kum tengina class 7 to 8 exposure infala ka pai pi zelo infala ka science center museum park chitwam twam pi educational center ti ko ka ho pi zelo himale why nunka ki patheno lo vichar di ma to why chya ina new lam te kha class 3 downwards te kha neighboring turning fusel school kim le kya nga ka ham khan naw kha brick farm kamichin why la ka le e take le bang cha ki bol take le bol dan khong amun ma ma kha baton pi zeli na mun activity khong ka de pi zelwa and all sports kha kum tengina kha de pi in kane wa why hun cha ngi Samson Paul P he na tu ke sai na eton dan ti manil loading roots kha te gi ye na pante la ka chitu nai na winnowing rice chi te anse siam gat sing ek dan tui puak dan chi te khong ba na a modern football volleyball high jump long jump chi te le ma to to kha kana bo se sanyam la bang e bu chi na activity kha tin ta koi wa sanyam la kha zirzel you na pangtile lung lu thema ma ko ko ka siam no cha mun hi as a sector diploma patin le ma ka
2: no teacher te la ka le a hil theom cho sanyam la
1: ka ham phat na ta koi di la siam bang haw haw bang la ka hiu sik lam bang ka om zakwa en ka skula di nga kha on don zang khai ma mai ba
2: lam ka khos sunga school tuam tuam te la ka a uniqueness e yemo wai te kha unsafe ji hong mi tam zoin ki the lo tui puang dan bang le ki the lo mo
1: wai te kha khat kun ye lai dia ko wa dia kha wai te ahak sa thel lo na hi le hostel ka ne wa residential ka hi ja kun kha sing ek bang singa an wan ka hi chang a materials di om sa si ap di bang an tang di om sa ji te mo tui te kha u chi na siam gat khong nau pang te kha an lut wa wai ko nga anu te un kha nek zong a hi na wa ma wa ase he ma ma wa nang pan chi khong
2: nang pan khong le hi mo
1: ai cha kha ka koi hoi wa ha ha guess khong mong pai cha mong kha na pang te ku swak ma ma chi na e ka pe khe zel wa guess te bang india su cho le hi no ko lam khong kha ka ban zat te ba na pang te ku cham su bo chi khong to ko london khong ang om kha om hi
2: nang pan chi khong bang chu nek zong na tang lo tel mo oh hoi kha hil tu di no teacher te la ka pan ma mo hi lo le asyam zo de na la ku
1: ama le mon hi the wa mo hoi che ni ku min kha literary week ka ne chang un kha competition tron tron de ka ne wa na pang ke talent bang bang on chi bang song ke wo thi chang ina tu lai kha ko she ting bak alung lut ma mo i ye ye ya pa ki tum bang hoi bang na pang te bo le hi asyam ma ma wa he kha ni ko gas ka ne chang ka pya te la ku a hi wa hoi ba na na pang te kha the office kachi wa wai mun chang ka ke dem na tuam tuam bit boxing ama pu ri de khong bang le ka zong wa debate spelling b ma wai te khong le ka kon tok ze
2: mi teng teng like siam lo mo khut siam tam pi te le nek zon na za the na di khop wa siam sin na anga na school hong swa de le mo
1: tu pi pe na hi le kha e school ai na pang te hi private school a kai zo lo cha ki nga yam mai ju ki wai hi na nule patam zo ti la simta nga om amao in kai the lo uchi kom kala amao alung lut na diu alai lam kya le hi lo na bangchina pan la le bangchina amao lai siam ve ka

FM megahertz zalakat point liakas fani chu sanpur tuin ni tarlam da ngale minit som lenga agin tokitonin tang mi saila te huna zo pawa patian patnala roslin kimbuang lialom tena saku ingai sunjom non di

I leng del del ding si di la ngai ka betel ai shai mel voice ayan to kani ngai zo mai.

0: khang lai tia ding a hun se pai ti kam pa winning ai he ding tunin Dr. H.S. Hadzo in Role of Youth in the Society khang lai te khotanga dinga amo pwa kuli anasep ding chi thu pi pan sana thu gen ingai he ding
1: tuni ai gen ding thu pi in khang nau te le khang nau te pan khop na role of youth in the society chi ai hin khang nau te chi chiang in atom in nungak le tangwal chi na ai khang nau hun pen khang khata ding in me hloi sidam le thaha lai ta khun ai khang nau hun pe nop sak lai ta khun jong ai manin upate in pal lai hun na chi ui upate pau na khata sing khwa khat kia kwang thei lo achi ma bangun khang nau te pang khom lovin khat bek lo chin na om thei lo hi ahangin mang te pau na kha chin ipan khob le ki hata iki khen le ki pu na chi ui tu lovin sing kang khat hiak leng ki tan pa ni le thum lom hen le hang ki hiak leng khiatang ki hiak tan jo lohi chi ahi jongin ankam tang khat goileng sa thau piang jo lo a bung khat goileng sa thau tam pi piangi na chile ule uhi to aman in tu ni in khang no te pen jing ma thai ma chia nga ma kai ding te hi uhi chi tu ni a khang no te jing ma thai ma kai ding te ipan khop ke ule a guak sok sa chi na ahi khang no te pan khop ki sam tak pi hi pauna khachin mi khat bek zo no pa mi ni phale zo haki achi jongin nu pa kilung tuak khuwa khat tin zo lo a achi bangin kipum khal lovin bangma piang zo lo hi sakhi in atan nang kwam kwa khwal achi pau nak ma bangin ei khang no te in jong mai lam hun di equal thei khwal thei di hi ding ki sama nek le tak jong thangho le lian do ena mim tang khat phelo min achi bangena ei gol gwak di kholowin kine ngai diam diam di hun hi a thupi pen ai khang no te pum khat su na numei le pasal pum khat su na in pasian thukim na ai ai hang ama de na banga ki gom na bek thukim hi kana khwa mo po yin nak pi takin to pa a phan ma bangin atha ngoi mo po yin nak pi takin to pa dai sakim tau pa jesu thukim na to ju thol piang na in a siang tho ki khul len na piang sak thei pan be hi khang no te hun chiam na ei khang no te in gam le lei pu adi mo puang na lian pi nei hi manin tum na ngim na chi tang na lung sim to i sep na i gam tan na khem pe wa ya han chiam ding ki sami tang la yen khang no zo se pin gen thei na le je na nam kim atu hangin chi tang na le kidek zo na top wal zo win ejip gama manglian pen asuaki khang no daniel in kum pi zu le sa to ki tha ngoi sak lo ding in thu khen ta ta ante le tui bek to akiwa khang in lai pil na le pil na thuk te anei ve ve hi khang no mahatma gandhi in an lim chi le puan hoi no no te khela lovin india gamle mi pi te hongkhwal na in i na to an ngol liang in aung sep chiang in suwa tang na hong nga zau pan him ki pum khat na thu pi na mang kang te in ki pum khat ding pao nak na ne yu a unity is the strength ki pum khat na in tha na hi na chi hui tua bang ma in bong te ki khen le sa hang in ne na chi hui zau mi te ena nu pa kilung tua khua khat in zau lo khua khat kilung tua kho kua in zau lo na chi uhi lai siang thawin hi bangin chi hi mi khat sang in mi ni hoi zo hi khua adam chiang in mi ni lum khom le khua lum hi jang thuma ki he kha hual bo ta tha khi hi bang in pan khom na i chi chiang in mang te pau na ki na unity e the diversity uniformity na chi uhi aki bang lo ki pum khan na aki bang kim chi na hi lo hi numei le pasal ki bang lo hi hang ki pum khat the loma ama lel hi hang in khat sunga du ki bang lo de ki bang lo mele sa ki bang lo na pi hang in ki pum khat thei ve ve hi hang me i bol te a ki bang be be khwan le hang lim lo wa a ki bang lo nam tam pi gom le lim pan hi tua pin pan khom na

Una vene i pi di ci pati antu i noi che te le umo. Wo ha mai poi mo sa dan nan sum le pai toi. Ho. Se ho a tu na din kha pi te pu te te koi khom na o le chom mo. Wo ho. A ki pa da no chu an ek diu ci te hi na bang yam le va toi mo ho. Tu na nei u cha kha bang ten yang ki tho khom na ni. Pitik putik digi pak lo telu mo hi chibang no hi chia nong hi lo kwa ma nong hi lo wa hi chia ki pak lo telu mo nopa nok mo li na ding na ki pa huay ka sang ma ma hi ai lam le pan di ka chi le pan zo lo tu buay non lam mo suang kung tang te pan pi na vay e na chi hi di ka chi le khen tiên chon nui sa no sab tua ma den chiang na la ko suang kul tang gi lu khin khatin na o noi lo dan ta kun nom phaleng thagum gi suan nom de chi wai zo la u lu ting i ho dia la u te i ho ke dia chi na koi lel ni chi hi le le ke security to ki sa ya ma kai te police head quarter ho a phal na u wala a top level a

0: kin mo chi bang ve no na kin ne win poi na sa ke le ka chi le o a ki pa wa ye bo ho la ko ka kan ge thu jang na du chi mo wa ha oni sa ku a hi le ka chi bang a ha la wai sa khin khat tiang ho lu mo la wai sa khin khat tiang lu a lau la wai sa lu ho ha mi som wal jit sap tu ma som wal jit bo nga
1: wa ya ha
0: ka thu win no pa wang a se la fel pa loi loi pa lo le khin tin kha tu vra pan suang gul tang de ong chiao su ko kong ge ko loi loi yu mo i le le man poisa lo tu gen ve ve tha kum so na suom tha lo i le le chi chu a veng hoi ta ka mau na ki bol tang mo on veng wit di wai ya ka bit ta ka va ki zo the wai kha ngai tu cha kha ka lung kim ma kim suang gul tang te ve pite pute te koi ho na ki ho mo ye chi te kha ni da nga hi ngi ko lo ye la ma le hi no phuai sa lo ka kin dor ka ma kai ti ran hoin sak pi u hi le le ki pan khi thei jong lo bang bang yam jong zan nom na on nei chi anga pathian on pi na ka chi kha gawtia transfer u lo na gi phi ne na i ta le hi ai chan som he lo de i chi tan tu he lo sap tu om bai le u po den le gi lo de ko ni tu la lo de mo chi tan ka tu nu kha pathian on pi dan ahi chi the ki pa huai sa lo ki
2: hin khwa kha e lamet lo lam lama pathian in honna pian hi ki ge mo en kha atung la ya ki thei siam lo hi le leng a hun te hong pai chang a kha e hi chi dan hi mo pathian hon pi dan chia kha en ana ki thei siam to zel ma a hi le nang na sep na kum bang za sung na se ma le
0: tua pen mo IRS income tax pen kha 1975 ha balun mo kum som thum de nga ke sem man ei 2010 na
2: e 2010 a pen san ma som thum le nga sung se chi le mo tua government servant ana om sunga na sep na mun bang a hi ke le mi to na ki sai khang na te banga mo na experience te apan bangin he ai hong khang thak di sep na zong lel te adi bangin mo gen nop thu kha na phong na nei om he le
0: khat na di na mo sap tuam bai bang le mo e sap tuam bai chi le tu lai da ni na sap tu mi na muni nei nai ke ya hi le le i thei tan tan a kali swon na na na le mo pathia ni nan i apui mo sak banga hon zanga hi chi kha a ki thei ya mo te hi ne bombay kam lai dung kha khat chau ni leng le thei no ka tun tung kum thu mom nai lo bombay ya mo tu tan na pathia nan pi dan mak ka sak luat kha to ni leng chi na parliament election om huaya de kha ni danga a hi hollo expenditure observer chiu huai de kha income tax department na mi bang jai hi am kom na te mon so hiau mo huai te la ka ki bombay lu nu so nai lo on te sa khao ke le mak sa la huai de chi bang nai to chi chu na hi di ke u hi a hi chi hi a ya su ni chi ka u na ke gel khak ya chi bang bagin ni ta leng mo i po ni la du mo hei le wa ya tok wa to ki sa ya hon so lu bombay ho su nga so lu le om area nai chi chi ka ke chu the na pai ngai maharashtra sung chu hi mo bombay ya pana kilometer za si min te la ria pai mai mai di chi lo wa en so lu pathian ni na mak tak lam dang tak on sang ai ka chi na pe ni ai ve ka ku na kha devotional book deliberate on the same do so deliberate to bible toy katuna guest house government guest house in chin site table lumna ge ya site table la koi jinga la kasim jinga la kasim mo we guest house a caretaker ji ya guest house in call to jinga la karum ngin va kolin kha hoi mu kado kana deliberate bài bung mu ấy lấy mà phát hiện thôi nó hiện trên kênh chủ thể đó ở sắp tua mua member để mà cái để kỳ lũ mò thì thế lo kỳ lũ à kỳ lệ ni tag là mà mặc sơn luôn trên mao lệ ông hộ và bà sơn bảo tiền là mò cái bà hội sơn lũ hạt bằng thu nòng đi mò chỉ bằng cái tua khăng ý kỳ hoa chỉ mò à kỳ lệ khát tiền là phát hiện ni non chia hiền nôm để lệ cái là quăng tiền lên là thuồng ghế nọ chứ kin thili te chalo kin uchi bangad tu gen na jangai lo chi na u le nang lem tan dan dan nang hi thei dan dan na u le minin nga gen le na u le minin som na u le minin som ni ye le chin chi mo

Kepen kahile em subli moisi bobbe hiang kanahia sangam pasal gup numeni kanahiva ka sangam pasalte kapain siam napilna angai sangsia in muntuam tuama anaumin hausahina 93 in atoni powarang napia hausadina kapain 95 in angsi sana kuwa padin hausahina napua in tanumei khat kaniya ruti haupim Israela a uma ko in ke hi khwa sung te gamle le eat me kan hi jain kho sunga ka ngar ngara lam ka jong ka pha chang in kadam lo me me le lumin kho sung te tai san u lo win ka kho sunga lo bolin sing no swan pa no swan ne le ta mi eng lo ding nu me khat hi le kum khat an ne di sep zo te te ding I compound mi ang lu le wow achi te ding a hin ding chi te vel tum ka ya ka ne wa para sing no hai chi no day pa no day ka na hi a pa no ting to na ki pol kum khat sing ding ka nga ding kum khat ne ding ka nga lo le I mu lo nu ka na hi a ku dung zu in ka mi ka sa te zong ka u ka nau te zong nu mei khada nu khadai pian na hi le nu mei khadai pian le kum khat ne ding mi khat in I ho zo ding I sep zo ding I compound na sing no chikim ne che chikim up ding pa no chikim up ding chi in ka pa no te hi ka lo ma hi a ka sing no te hi ka lo ma hi a koi malam ka teng te phaya teng te delhi a teng te zong ngai tu man lon ke I bua in ka hai chi no ting to ka me no ka gan ta ting to va tor khoi a khoi I nga khoi pa swan sing no swan me lei bol tin hin khwa mangin ka uma koi mahin khwa zong anop ada zong theiman lowin ka umi hi chi tu in na kana se ma ke pe na hi le mi ten hausa nu ho I lo hi chi chi leung sai pi ka pai ngai in ka pai ya ui ten a ko ngai in ang ko a ka sep di ka bol di tai san lo ke su na gua zu le zong sep di ka ne ya zan le zong sep di ka ne ya koi ma to koi ma sian na zong thei lo koi ma zong gen se man lo koi mazong ahoi na theiman lo mi si mimang dam lo hitang le te se pi te se pu chi vel le mei thai ta ga bang chi le ke en kol thei dei bang chi le anop sa thei di wai chi hi lungul mi ka na hi a ke hin pua hi le mi to zong ki bang lo thang siat na a mi khat le khat vagen sia zong hi lo ka hua ka pa ze la mei thai ta ga te agilua kia lei apuan silua se ei chi vel ka duty ahi a khulo kal chang in ka huwa na ka paya ka fa ma ka paya kumi ahi mei hi kum khara anne ding ka nga lo le pen alung kim lo ei mu thei lo nu mei ka nahi

Kaminai le gonia kahia kanule kapa ai le kapa en pung kanu man khodon hoite waite gel ta gya thon neiwa numeili le pasalli kapawa waite laka ke asagi ina atop na lama ani ina in kapanga waite lung thu la om chel chel khang lian khang khia khang bei toin waja pasal nei den nga ka pasal le ka khote wa hiya se pai pang khat a hiya mai to ka kite ngwa kum bang za hiya mai nu ta nau khat ka nei nun pa so tiang pa yin chin waja in tuan ta di chi in singata in khat amsa khathon leitowa waya ka pai supwa in tuan ka hi tamai wa mai chiang in singata kam chel chelwa kum sagi khong waya ta ni ka nei be non wa pasal thum a hi ta wa mai singata ka umban wa pai som kwale thum mar si kha la ke na ha pan na posting silong a om ding ka hi wa ya na te sekul kai nang to ki sai

0: Ke atu ama ama mesangin sin on pisia wa ke kisu isu no no wa ya selo nga kau mun khat kan ni be no no pasal ma hia sam sel selin kum tam khop om kum som le yat som le kuala khong sa kuata la om nau te sekul kai dingai tu ana apa bangin nau te sekul kai na tu ale le buai huai ki pi pi sangin ke agam ahak sat le le kate la zawat si a ki pi thei nang mun atun cha ki pi thei lo nang mun banga pajin nau te anga itu ana zia ken hu chin aba diang tu ale ale a chi kom kara kum hong pai to zelin kum som legiat lambang hong hinon ta cha kom sun hak san na tuam tuam le ngom tho nom na tuam tuam le ngom tho selong khwa anwam ma ma tho a ya wa ya family ki zui ki tam tho ei mi bang ki tam tho bang ki pol sing then nuam bang saka ki sathe yin chin chi khalai te khong bang ta bazal khong wak lai la izelin ano pa nuam thei wang la ken chin u cha khot ta kho satau chel chelin pang pension pan pension chianga civila nau te lak lo om lai thoi cha chi civil in lu alai kum thum hi chom lai in wa nau te le alian teng bang lak lo non lo wai chiang a chi in e pension nga ya ya in lu ba om om in lu man le nga tam to chi in lama pai dan khan ngai to en kum thum ka hi nuwa in lama pai to wen khosa khong ki pan non ta
1: ke kamina hi le thon jani anga hi ya dial kha ya piang ka hi a kadimin tam ka hi a hi le dial kha ya kum som le kum nga ka hi tan e ka uma tun lam ka sang khan chakwa som guk le sagin ka hu tem tu wa sang khan chakwa som guk le sagi in nunga ka hi ta class 10 kasim kumin tu ka pasal reverend hub the pau sing soon in a hong hel jakin ama to kiteng dingin ka hongom ta ama to ka hong kitena ki patin mission compound ka hong kho sawa kum som le ni ka kiten zaun aman motorbike accident in hon si santa hon si san ma le kane wa pana pathian na sem ana ut ka hi jakin kapanu ana zuya hin khuana mang ka hiya kapan apata kahung po thia pasal kane ya patin kapasala patin kahon jil non ta pathian he pi nine pasal pil tak dependable le mimwan hoi ma ma pasal kana nei khak jakin aman thil ting hon jil saka uchin ama ahon si san zowin ta nga don di wa cha kan hu ka tek pi ahon nu chia ta wai nau pang ti donin kapau na dam laya hon sin sak thil tam pi kalung simin kapogi ge a pil na thu tam pi probat tam pi hon nu chia ta wai ten ka hin khwa hon pi tawin pathian kya nga thum jelit in khwa ka hon manga a hi le ka tek pi ka hon don na le ka tek pin kha nang root nahi ke nau mi ka hi chigi ge a hilele ama dam laya chu ama gen dan dan ka gen sak ama ada hoi thei pen ele ki bol in chen aman le ki pa nang root ke nau mi chi chi mai hucha ko tigel ka hong ki don zo bang tan hia mi na kum som le kum nga hon dam pia kum som le kum nga zoin aman hon si santa hi tin hun ka hon mang to a me thai ka hi nong in le pathian na hon sem khom to zelin pathianin Bible sim din bangin hon samjela BTS kaba zowa MD kon zowa hutin fila ka hong jela evangelist large na semin atung in chu Rose State Memorial High School ka sema yelele waitia ki patin pathianin Bible sim de hon sa takin ka sem thei non takeya